0: kaya niya mangklahado na ikunsi kaya na ikunsi dang ah pagi dahil ka lang klang hero radio kayang jaka ani. Okay, nuna mo na dito lang ho, hati ako ipapanitam, tabuka, lago lang buka, lasan tam doon eh. Hati, di lago lang ka na jolly jangan, lago ni mo halam ka yan. Mampay na kukunsi ano program tam doon eh, hindi ko sang keritam kelingi lago alang kena luta man, lago nusidang pihan laan man itamlim.
1: Mantelo hari alam baan sekolah lo tengayat alam sekolah lebo alam murid menghadap kelangki Radio Malaysia kayan kayan.

0: Tinanjang nga ni din eh, padalo na ako laan, dalo bara, imtaba laan. Diyan si kahong laan utong alang kalam na ah. Ak nanak, baka uhan nandi, pade na dalo, si tadalo na niya mo. Ak misis, nung si pa, dahan yung ay ako eh. Ak telepon, nung si dahan yung ay ako eh.
1: Nah, nunun na si ka, aku pa ubaray ka di, skemanan, nanupay kang pesadahok do. Tena tu habre pulis teh, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
0: Ay, nunan na kulin dahadi. Pagkuli ko na, nung sina ti gunah na.
1: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nung sina ku jamlaan, no kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ga peluvat teskin meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tada hok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

nyo nang sa iyo hadi kalatinan. Mang sapasapasak kuman dadah. Mang kelok, mang panok dahing kelunan lahu. Nyadui lan-lan. Bila umah, bila kita, teka bangna. Jilahu, teuli umah tipedung.

Ragu adedan na woman woman kas bayuhan na this girl is a woman now saman I'm losing you so Gary Puket and the Union Band. Jadi nga na ata mahnag kapanabon na program ta yan all this mingwati ta yan mingwati. Aku harap so prag mahraman nga pamayan ragu adi mukodog nyusun adi mukodog main yan na so prag di ngaramati. Banyak kamut ata rek berapa di anu kajama di samah minggu bau nga ta sama-sama peraman nadep ta nga ragu so artis adi bekendinge. Jadi ragu sekasun di drum all this mingwati ta gibabu so Gary Puket and the Union Band nga ragu adiden Young Girl. Jadi negara tak dapat bau.